0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: FM News Update.
1: Wala pang inilabas na pinal na desisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa panukalang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan election na nakatakdang isagawa ngayong Nobyembre. Ito ang sinabi ni Presidential Communication Office PCO Undersecretary Claire Castro sa Palace Briefing matapos aprubahan ng Senate panel ang mga panukalang magpapaliban sa 2026. Kabilang din sa mga panukala ang pagpapalawig sa termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan sa 5 taon mula sa kasalukuyang 4 na taon. Ayon kay Castro, huling napag-usapan nila ng Pangulo ang usapin ng magkaroon ito ng media conference kasamang Foreign Correspondents Association of the Philippines. Gayunman, sinabi ng opisyal na wala pa umanong bersyon ng panukalang batas noon kaya wala rin naging konkretong posisyon ang Pangulo hinggil dito. Sa ngayon, sinabi ni Castro na hihingin pa nila ang magiging pahayag ng Pangulo kaugnay ng nasabing panukala. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Heart FM News Update.
1: Wala pang inilabas na pinal na desisyon si Pangulong Ferdinand Marcos.
2: Heart 92.7.

0: Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music
1: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na ilain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: about the world.
1: Heart 92.7. Heart FM time. It is now 12 o'clock. Heart FM News Update.
2: Idiniklara bilang special non-working public holiday ang August 28 ng bawat taon sa buong lungsod sa Cangin de Oro sa Visa na Republic Act No. 9644. Nakasaad sa Republic Act No. 9644 na taon-taong ipagdiriwang August 28 bilang Cagayan de Oro City Day. Kasabay nito ang pagunita sa kapistahan ni Senior San Agustin na kinilalang patron ng lungsod. Bilang pagtalima sa naturang batas, suspindido ang regular na trabaho sa mga tanggapan ng pamahalaan sa lungsod sa nasabing petsa alinsunod sa mga patakaran para sa special non-working public holiday. Inaasahang isasagawa rin ang iba't ibang aktibidad bilang bahagi ng pagdiriwang ng Cagayan de Oro City Day at kapisahan ng patron ng lungsod. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

0: song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Heart FM Time. It is now 2:31. This is Heart 92.7.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Cagayanons, andam na baka? Catch the first major concert of O Caraga in Mindanao. One night, one stage, one major experience. O Caraga, live in Cagayan de Oro, September 6, 2026, at the Atrium, Limketkay Mall, Cagayan de Oro City. Bagani Sagugma, the O Caraga first major concert. Mga katribo, grab your tickets now. Visit the ticket link at the Facebook page of Heart FM. That's Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. O Caraga, live in Cagayan de Oro. Kitakits, mga katribo.
3: Saksi ang langit sa
0: O Caraga, live in Cagayan de Oro is presented to you by 90 DB Productions and also brought to you by 92.7 Heart FM. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:57.
1: Panalangin sa alas tres ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Heart FM News Update.
3: Mas pinahigpit ng Police Regional Office 10 o PRO 10 ang seguridad sa Cagayan de Oro City kasabay ng pagpapatuloy ng mga aktibidad para sa Higalaay Festival. Ito ay matapos iutos ni PRO 10 OIC Director Police Brigadier General Aaron Mandia ang mas pinaigting na law enforcement operation at police visibility upang matiyak ang kaligtasan sa publiko. Ayon kay PRO 10 Spokesperson Police Major Joe Anavaro, kabilang sa mga hakbang ang pagdaragdag ng police visibility, pagtatayo ng checkpoint at patuloy na intelligence monitoring sa mga lugar na may malalaking pagtitipon. Kabilang sa mga aktibidad na binabantayan ng kapulisan, ang Civic Military Parade at iba pang malalaking programa na bahagi ng selebrasyon. Samantala, sinabi ni Navarro na wala pa silang namomonitor o naitatalang untoward incident na may kaugnayan sa mga aktibidad ng Higalaay Festival. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.
0: This is Heart 92.7.

tahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae.

0: Heart FM Time. It is now 3:27.
1: Time check brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Time check brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung Fresca Tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, go, go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng Fresca Tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
1: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
4: Where every piso gets more value.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
6: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
7: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
8: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
7: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
8: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: kahit anong inumin o simpleng tubig lang. Mas nai-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Higala ay festival na! At parte ng bonggang celebration na ito, ang ating Heart FM. Hatid namin sa inyo ang Heart FM. Sada saya!
1: Heart FM! Sada saya!
0: Babaha ng tugtugan, tawanan, at mga papremyo kasama ang mga magagaling na banda ng Cagayan de Oro, Brandy Belly, Nuza, New Lines, Ground Zero, at Tore. May special performance pa ang tawag ng tanghalan Resbacker na si Raymond Mahusay.
1: Heart FM! Sada saya!
0: Kaya tara na at makisaya sa bisperas ng pista. Heart FM. Sada saya. August 27, 6 PM sa Higala Ay Festival Market, Rio de Oro Boulevard. Kita kids, mga sweethearts.
2: Heart FM Sada Saya is also brought to you by Nature Spring, Honey and Joe's Food Hub, and Ophelia's Catering Services.
3: This is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro.

0: That song was brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Heart FM Time. It is now 5:50.
2: This is Heart 92.7.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Pinakabarato nga data
6: sa Shopee. Naka-pay 10% off para sa tanan.
5: Bagong user,
7: terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FDEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
8: Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
9: Sa nagtataasa na presyo ng mga bilihin, sumunod na din ang healthcare, pati ng health insurance. Hirap na magdiskarte. May mga panahong hindi na natin iniisip ang pagpapacheck up para makatipid. Mga kamakabuhay, payo ni Ate Anne, sa mga nagmamahalang presyo ng bilihin at serbisyo ngayon, pakatandaan, prevention ng kailangan. Iwasan natin magkasakit sa tulong ng tamang diet, proper exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1. Gawa ito sa mga natural na sangkap para matulungan ka ma-achieve ang optimum health at malayo ka sa sakit. Sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, ready ka na harapin ang mga pagsubok sa buhay.
10: May buhay sa makabuhay!

0: Heart 92.7. Heart FM time. It is now 6 o'clock. Heart FM News Update.
1: Pinayagan ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro ang mga Muslim employees sa City Hall na hindi muna pumasok sa trabaho bilang pagunita sa Maulid un Nabi o Birthday of the Prophet Muhammad. Isinagawa ito sa visa ng executive order na inilabas ni Mayor Rolando Clarix Uy, layunin ng kautusan na mabigyan ang mga Muslim ng kawani ng pagkakataong maipagdiwang at mapagnilayan ang mahalagang okasyon sa kanilang pananampalataya. Gayunman, nilinaw ng lokal na pamahalaan na hindi saklaw ng naturang kautusan ang buong lungsod, kaya walang pangkalahatang suspensyon ng klase o trabaho sa Cagayan de Oro. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
2: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
1: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
2: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
3: Sus, unsa unam ni oy? Unsa unam ni oy?
1: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
4: We got you!
1: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
5: Overload? Tama.
1: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload.
5: Overload.
1: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload.
5: Marami ang mananalo. Araw-araw.
1: Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
6: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Gusto kita.
1: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Heart FM time. It is now 7:30.
2: Heart 92.7.
3: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nagsigi na lang ni siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliho ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
4: May buhay sa makabuhay!

0: every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.
6: This is Heart.

0: Heart FM Time. It is now 12:30.
1: Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kung peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us

0: 92.7 Heart FM Time. It is now 1:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po.

0: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 3:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Pakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM. Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 6:31 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. Happy Friday! Not just your ordinary Friday, but fiesta po natin dito sa CDO, ha? Viva Senor San Agustin. And of course, Happy Higalaay Festival 2026, mga sweethearts. Yung mga maagang gumising ngayon, ha? Especially yung mga mami natin. Mga mamistahay. Sama yung plano natin mamaya pa. Baka pwede tayong sumama, ha? Oh, papilmi sa lista. Anyway, Harvey Stone here. Good morning to all of you guys. I'm sitting in for Jason Steele up until next week pa tayo. Yata magsasama tuwing umaga, di ba? Ang saya-saya naman. At saka, basta samahan nyo lang ako, ha? Para sa inyong mga request nga pala. 0917-1579-927 at saka 0961-8924-927. Good morning sa mga early risers natin. Yung mga trabaho natin na kailangan talagang maaga tayong bumangon. Good morning to all of you. Kahit konting tulog lang, di ba? Okay na. Mga siguro mga 5 hours the most. Okay na yun, di ba? Full charge na tayo. Kaya padayo na po sa kinabuhi mga sweethearts na to. Alright? Anyway, batiin natin yung mga sweethearts natin, ha? Diyan sa may Carmen Market at saka sa Agora Market at saka dito din sa may Cogon Market, ha? Sa lahat ng ating mga kamerkaduhan, kumusta po yung mga vendors natin? Especially diyan din sa may Puerto Market, ha? Good morning to all of you guys. Yung ating mga maagang drivers, ha? O yun, tsaka naabta nagbuntag ng mga drivers. Good morning to all of you. Ating mga TNVS drivers at saka yung mga taxi drivers natin. Good morning sa imo, Manoy. Wow, fresh na fresh, ha? Bagong ahit at saka nakapaghilamos na. Diba? Yan dapat. Oh, kasi we're servicing the public. At saka dapat meron tayong pleasing personality. Next naman. Anyway, para sa inyong pabate, pwede rin kayong mag-send sa aking sa ating messenger, ha? Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Oras natin, 6:34. Ako'y magbabalik pa with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radio.

0: 6:44 ang oras natin, sweethearts. At kayo ay nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Okay, good morning ha sa ating mga sweethearts ngayon sa Bukidnon. Kumusta po kayo? Kumusta po yung gising natin, di ba? Fresh na fresh po si ate at si kuya ha. At saka happy happy fiesta din dyan po sa may Valencia City, Bukidnon, di ba? Oh, pareho tayo ng patron dito sa CDO. At saka yung mga bisita natin dito sa CDO, welcome po! Sana nag-enjoy kayo sa stay nyo dito ha. Naku, hindi pa to, di ba ni Mao? Oh, ang dami pang mga kasiyahan na mangyayari dito sa atin sa CDO, right? Anyway, batiin natin ng happy happy listening ha yung mga early risers natin ngayon. Good morning kay Silver. Happy pamahaw sa imo. And of course, batiin natin ng happy happy listening din si Madam Mary Ann, Lorna, Arlene, Angelie, Gaga, and also sa lahat ng miyembro ng Satur at Dalman family. Good morning sa inyo guys. At eto rin, nagbuto-buto na po daw sa may Totski Car Wash ha, ang kanilang radyo. Maraming salamat ha. For sure, ang linis-linis na ng mga sasakyan nyo. Kasi parang gigisabayan nyo ng kembot. Happy happy listening din sa FDC. Shoutout sa kanilang driver, Mr. Suelo Roque. Happy happy listening to you, and also drive safely daw ko no ha. Siguro yung asawa mo yung nagpadala nun. And also hi din kay Mommy Elaine Gales at yung mga early risers din natin dyan sa may barangay Kamamanan ha. Good morning kay Lola Amy, of course, ang Balumadres family, Macha family, and the rest of our BBQ family. Happy happy listening po sa inyo. Bahar family, good morning dyan po sa may Puntod ha. At saka yung mga sweethearts natin ngayon dyan po sa may Luyong Bunbun. Oy, compress ko yung mga isda nila dyan ha. Oh. At saka dito din sa may westbound terminal ang kanilang ano ba yun? Yung fish landing dyan. Naglanog-lanog diha, perminti ang Heart FM. Good morning sa lahat nating mga fish dealer natin. And of course, yung mga biyahidor natin ha. Happy happy fiesta din sa inyo, right? 6:47 ang oras natin. Ako'y magbabalik right after this break. Samahan nyo ako hanggang alas 9. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
5: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 7:14 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No when to stop. Email responsiblegaming@bagcore.ph. Hinga muna! Take a deep breath. Good morning sa ating mga sweethearts ngayon, ha? Yung mga bisita natin dito sa CDO, ha? Coming from the airport, coming from all bus terminals natin, at saka basta yung mga bisita natin dito, welcome, welcome po. At saka happy fiesta sa inyo, ha? Maraming salamat at dumulo kayo sa ating kasiyahan dito po sa CDO. Once again, happy, happy fiesta CDO, and also happy fiesta din sa may Valencia, Bukidnon. Yung mga kasabayan nating fiesta, ha? Viva Señor San Agustin! Good morning kay Marifel. Ang aga-aga ni Marifel, ha? Kumusta yung morning mo? Marifel, nag-breakfast na ba? And, shoutout ako sa Turok Botoy. Happy, happy listening po sa inyo, ha? At saka, eto rin, Joseph Ranara. Aga-aga ni Joseph. Good morning sa iyo, Joseph. At saka yung mga kasamahan natin, mga HPG, ha? At happy, happy listening din sa ating mga habal-habal drivers ngayon. Diyan po sa may Balubal. At saka dito sa may Indahag. Hi din po sa ating mga, habal-habal drivers din dyan sa may Upper Puerto, ha? Shoutout po sa inyong lahat. Okay, nagluluto pa si Marifel. Ano bang niluluto ni Marifel na breakfast ngayon? Diba? Sinangag ba? Tsaka yung sunny side up. Tsaka naadayin bulad. Ay, kang lami agyo, diba? Oh, happy, happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon dyan, ha? Sa may Kauswagan! Nga Sera family, dyan po sa may Kapis noon. Happy, happy listening po sa inyo, ha? 7:16 ang oras natin. Magbabalik ako with music from December Avenue. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcore.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bagcore.ph.
4: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
5: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
6: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
5: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also good para sa mga anak.
7: I love EXL Makabuhay. Makabuhay!
8: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon. Oras natin 7:34. Time check brought to us by Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na. Anyway, check muna natin yung kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Magkakasama natin ngayon ang ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamid. Daloy ng trapiko.

0: pabalik, papunta at pabalik Harveston, na may kaluwagan pa naman hanggang diretso-diretso pabalik ka tayo ng Bulwa Highway kasi may pasahero hihatid ng Upol. May kaluwagan pa naman sa ngayon Harveston, lalo na po dyan sa intersection ng Zone 8 at saka sa papunta ng Zone 10 sa Bulwa. May kaluwagan pa hanggang nakarating tayo ng Bara, maluwag pa rin. Diretso-diretso tayo Harveston hanggang nakarating tayo sa Upol. Hanggang pabalik Harveston, may kaluwagan pa ang mga daan sa ngayon.
1: Alright, maraming salamat sa iyong report, Joseph.
0: Yan ang litis sitwasyon ng mga sadang na nadaanan ko ngayon. Heart Masara Group, yung si Poy Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin. Heart 92.7.
3: Ang hassle ng mga patong na fees, no? May patong na nga mag-cash in. Kahit paglo-load, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na nga mag-cash in sa partner merchants, may bonus kapag kada load with G-Load. Punta lang sa partner GCash merchants katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas, up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa G-Load dahil siksik sa bonus. May bonus data pang internet, longer validity ng load for select G-Load versus regular retail offers. At meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangan problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash and partner merchants. Sulit pa ang pag-load sa GCash G-Load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257582, Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 02-7213-9999. Other networks' fees may apply. To know more, G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
5: Pag naasiman ka, akin ka.
4: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.

Dari 2.7 Hot FM Cagayan de Oro, dari 3.7 Hot FM Bugidon, 7.49 ang oras natin, sweethearts. Time to brought to us by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Oy! Happy, happy Higalay Festival. Of course, happy Fiesta CDO. Ito po yung mga updates natin for today, ha? Oh. At saka kakatapos lang po ng religious and fluvial procession dyan po sa may Cagayan de Oro River. At ngayon, ginaganap na po yung mga, you know, pagbigay ng mga plaque of appreciation, pasalamat. At ginaganap ngayon ang programa nila, ha? At saka ngayong araw din, dyan po sa may Divisoria, ang Fiesta sa Barrio. August 28 po yan. At saka yung Rise Heroes Esports League Cycle 2. August 28 ngayon din yung araw, ha, sa City Tourism Hall. At saka ngayong August 30, ang Higalaay First Mayor's Cup Open Invitational Mindanao Open Dance Sport Competition sa may Barangay Nazareth Gymnasium. Right? At dapat mag-enjoy tayo, ha, Higalaay Festival natin. At saka pasalamatan nga pala natin, ha, ang Tourism Office dito po sa siyudad ng CDO. Of course, ang ating mahal na mayor. At saka yung mga pumunta kagabi sa ating programa, ha, yung ating event natin kagabi, yung Jada Saya, doon po sa may Boulevard. Maraming salamat po. Oras natin 7:50. More music sa aking pagbabalik. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Heart 92.7.
1: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam.
2: Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo!
1: Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!

0: Fizz!
1: Uy! Naibago nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon!
2: Radio with heart.
3: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.